para ti hanggang sa nakarbona. Thank you. Ang abigundo. Ang may yamit na iis. Maminig din din din. Ejan din.